Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

a fayyarta za ta dauki nauyin sararin samaniyar ne. Ba zai zama cikakken bayani ba idan muka dauka cewa wannan gini ya kunshi dutse da katako kawai. Anan haske ma wani bangare ne na tsarin gine-ginen. Lokacin da hasken rana ke ratsowa ta tagogi ya hadu da kananan gilas masu ado na zinari, gilashi masu launuka daban-daban da duwatsu masu tsantsi, yanayin cikin ginin yakan sauya. Ta haka haske ba wai kawai yana haskaka cikin ginin bane, har ma yana bayyana tsarin gine-ginen da kansa. Masu tsara ginin sun yi la'akari ba kawai da wuraren da za a sanya bangwaye ba, har ma da yadda haske zai haɗu da waɗannan sassa. To, yaya batun sauti yake? Manyan duwatsu da ƙubbar da ke tsakiya suna tasiri kan yadda sauti ke amsawa a cikin ginin. Maganar da aka faɗa a ƙarƙashin ƙubbar tana buga saman sassan ginin ta dawo, tana ci gaba da amsawa na ɗan lokaci. Ta haka, wani sabon ɓangare da kunne ke iya fahimta yana ƙaruwa a kan tsarin gine-gine da muke gani da ido. A fasaha da tsarin gine-ginen Musulunci, ilimin siffofin lissafi yana taka muhimmiyar rawa. Kubbat al-Sakra ba gini kawai bane, jerin ma'aunai ne masu daidaito. Wannan tsarin siffofin lissafi da ke maimaita kansa a saman sassan ginin yana ɗauke da wasu abubuwa daga al'adun fasahar gani na yankin a wancan zamani. Sai dai kuma ya taimaka wajen samar da wani sabon salo a fasahar Musulunci. Hakika, tsarin gine-gine da adon Kubbat al-Sakra sun sake fasalta abubuwan da suka samo asali daga fasahar Byzantine da Sasani tare da samar da wani salo na musamman. Anan, tsarin siffofin lissafi ba ado ne kawai da ake amfani da wajen cike gurabe ba. Ta hanyar maimaituwar siffofi, daidaituwar sassa da ma'aunai, yana zama tamkar wani harufan fasaha da ke bayyana yanayin tsari da daidaito. Wannan salo na siffofin lissafi, wanda zai ci gaba da bunƙasa a fasahar Musulunci tsawon ƙarnuka, ba zai tsaya ga ƙawa ta saman gine-gine kawai ba, har ma zai ba tsarin maimaituwa mai kyawu da haɗuwar dukkan sassa. Wani muhimmin bayani da ya kamata a sani game da Kubbat al-Sakra shine cewa ginin ba masallaci ne a ma'anar masallacin da aka saba sani ba, wani babban wurin ibada ne da aka gina a kewaye da dutse mai tsarki da ke tsakiyarsa. A tsawon tarihi, gwamnatoci daban-daban sun bar alamomin zamaninsu a wannan gini. A zamanin halifan Abbasiyawa Ma'mun, an yi sauye-sauye a rubuce-rubucen da aka sassaka a ginin. A ƙarni na 12, lokacin da 'yan Salibiya suka kwace Kudus, an lulluɓe dutsen mai tsarki da dutse mai tsantsi, sannan aka mayar da ginin coci. Salahuddin Ayyubi, wanda ya sake kwato Kudus a shekarar 1187, ya cire waɗannan duwatsu masu tsantsi da wasu abubuwa da dama da suka rage daga zamanin 'yan Salibiya, tare da sake dawo da asalin matsayin ginin a Musulunci. A zamanin daular Usmaniya kuwa, Sultan Suleiman al-Kanuni ya gudanar da gagarumin aikin gyaran ginin, amma ya gurbin ƙananan gilashin ado da suka rage daga zamanin Umayyawa a wajen ginin da tile. Sannan aka yi wa tagogin ƙirar raga da filasta. Ta haka, Kubbat al-Sakra ta zama ginin da ke ɗauke da fitattun alamomin fasahar daular Usmaniya, baya ga gadon da ya rage daga zamanin Umayyawa. A yau, ana ci gaba da kula da wannan gini na musamman da ba shi kariya da kuma gudanar da harkokinsa ta hanyar wani tsarin hukumomi da ke da tushe a tarihi da doka. Ginin yana ƙarƙashin kulawar masarautar Hashimiya ta ƙasar Jordan, wadda ake gudanarwa ta hannun hukumar kula da waƙafan Musulunci ta Kudus da ke ƙarƙashin ma'aikatar waƙaf ta Jordan. Tun da daɗewa, hukumomin da ke Jordan ke tallafawa suna taka muhimmiyar rawa wajen kula da wuraren ibada masu tsarki na Musulunci a Kudus da gyara da kuma maido da su yadda suke a da. Majiyoyin UNESCO ma suna jaddada cewa ya kamata a kiyaye matsayin tarihi na masallacin Al-Aqsa da haraman Sharif tare da kare rawar da hukumar waƙaf ta Jordan
ke takawa a Kudus. A matakin ƙasa da ƙasa kuwa, UNESCO na ci gaba da sanya tsohon birnin Kudus da katangansu a cikin jerin gadon duniya da ke cikin hatsari. Ta wannan hanyar, tana aiwatar da shawarwari da tsare-tsaren kariya domin kiyaye wannan gado na al'adu na duniya da ta amince da muhimmancinsa. A shekarar 2026, Kwamitin Gadon Duniya yanke shawarar cewa matsayin tsohon birnin Kudus da katangunsa a jerin gadon duniya zai ci gaba da kasancewa ba tare da sauyi ba. Ta haka ana gudanar da kulawa da kiyaye wurin ibada a zahiri tare da tsarin kare gadon al'adu na ƙasa da ƙasa. Sai dai duk da wannan matsayi na doka a matakin ƙasa da ƙasa da kuma kulawar da ta samo asali daga tarihi, Kudus da masallacin Al-Aqsa na ci gaba da fuskantar manyan tashin hankali da muhawara kan tsoma baki a harkokinsu a yau. A shawarwarin UNESCO, an jaddada buƙatar mutunta matsayin tarihi na haramin Sharif da masallacin Al-Aqsa tare da kiyaye haɗuwar sassan gadon al'adun wurin. A lokaci guda, batutuwan shiga harabar wurin ta hanyoyin tunzura jama'a, gudanar da ayyukan ibada da kuma tashin hankali da ke da alaƙa da amfani da wurin mai tsarki suna cikin abubuwan da ake tattaunawa a matakin ƙasa da ƙasa dangane da kare wurin. A yayin waɗannan tashin hankali, an kuma sha samun batun sanya takunkumi kan shigar musulman Falasɗinawa zuwa masallacin Al-Aqsa a lokuta daban-daban. Kiyaye darajar addini da asalin tarihi na Kudus da masallacin Al-Aqsa na rufin kare gadon bai ɗaya, ba na mutanen yau kawai ba, har ma da na al'ummomin da za su zo a nan gaba. Saboda haka, kiyaye matsayin tarihi na wurin mai tsarki da haɗuwar dukkan sassan gadon al'adunsa na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da tsare-tsaren kariya na ƙasa da ƙasa ke mayar da hankali a kansu. Duk da wannan matsin lamba, Kubbat al-Sakra ta shafa sama da shekaru 1,300, tana tsaye cikin ɗaukaka a wannan wuri mai tsarki. Zamuna sun sauya, birane sun sauya masu iko. An gudanar da ayyukan gyare-gyaren gini, amma dutsen da ke tsakiyar Kubbat al-Sakra da tsarin siffofin lissafi na musamman da ke kewaye da shi sun ci gaba da kiyaye ainihin siffar ginin tsawon ƙarnuka. Wataƙila, babban sirrin Kubbat al-Sakra shi ne cewa ba nauyin dutse take ɗauka ba, nauyin tarihi ne da ya shafa ƙarnuka. Masu sauraro, a sashe na gaba, za mu sauka zuwa cikin duhun ramukan da ke ƙarƙashin titunan duwatsu na wasu birane. Za mu bi diddigin tsarin tsaro na wancan zamani da kuma gadon tsarin kariya da ke wannan yanki. Sai mun sake haɗuwa a sashenmu na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya. Falasɗinu, boyayyun labarai.

a yankin Anatolia. Bincike kan kayan tarihi ya nuna muhimmancin daular Hitiyawa da ke da alaka da abubuwan ci da sha. Yadda aka dafa wasu abinci da hukunci mai tsanani ga waɗanda suka ƙi bin waɗannan ƙa'idojin girke-girke suna cikin bayanan da Hitiyawa suka rubuta. Abincin Hitiyawa ya ƙunshi kayan hatsi, nama da tsire-tsire iri-iri. Ana amfani da irin waɗannan nau'ikan abinci sosai a yankin Anatolia a yau, musamman irinsu alkama, sha'ir da gurjiya. Waɗanda su ne tushen abincin Hitiyawa suna daga cikin abinci masu muhimmanci na Anatolia a yau. Burodi waɗanda aka kwatanta nau'ika iri-iri a cikin allunan Hitiyawa yana ɗaya daga cikin abincin Hitiyawa kuma na Anatolia a yau. An kuma san cewa Hitiyawa a wasu lokuta sun saka nama da kayan lambu a cikin wasu nau'ikan burodi. A yau, burodi na gargajiya irinsu burodin tandir musamman a ƙauyuka suna ɗauke da alamun abinci na Hitiyawa. Bugu da ƙari, abinci irin su manti da burek su ma sun yi fice a matsayin waɗanda aka ci gajiyarsu daga Hitiyawa. Nau'ikan abincin kebab waɗanda ke da yawa a abincin yankin Anatolia a yau suna da alaƙa da abincin Hitiyawa. Bugu da ƙari, ana ganin cewa yadda 'yan yankin Anatolia a yau ke dafa namansu ya samo asali ne daga yadda Hitiyawa suka yi amfani da kayan ƙamshi iri-iri da kuma ganyaye wajen dafa nama. Wani muhimmin fasalin abincin Hitiyawa shine abincin bukukuwa. Hitiyawa sun shirya manyan liyafa don bukukuwan addini da zamantakewa. Abincin da aka shirya a waɗannan bukukuwan suna taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa mu'amalar mutane. Ana iya cewa manyan liyafa da ake shiryawa yayin bukukunan aure da sauran lokuta na musamman a yankin Anatolia na nuni da wannan tsohuwar al'ada ta Hitiyawa. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Urim, da ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin Ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.